0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ate ile apurichi habaimi. Ain arufu da haba grigi akate imarichati animuwa na atiluma la ruma arufu da nilelani wabureme Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli la luma bungiu, aba barigu watungu wa grigi aligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo, anabahani, mafinyani hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lum inaruni, harita watinye luagu lebu na laa laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni luagu aba la omebu irisi ni agonfli ni luma bungyu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busemba nya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila glebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihi sensu aba higiruni hafinye lago Kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meha le, barufu dumbalin hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, Ligibuge bungyu le ichugubai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabureme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwa ite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machoro utiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na li subudi ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
2: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirau le hinsi bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau

0: cura. A gente cielo luma mua legue tobe. La rei du yimbungi lubame veju la kini chavagun la watu gemeti. La rei da honya lubal weiru gusei. Luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye. Idu henyu hisi tienu. Luago itra lien laba veju. Luabune meke milu rumu. Milu rumu ke aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le frama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna sirguti. Haba girigia la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu ha sakri ha sun girigia. La chili rubabeyu le gia. Lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili rujiberu ti ariebu. Aba meti lagum tu cielo lo aba lanari me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Kei si ti lagini cha wagu bala sun kate itara. Lun til beti haruma la abagari du terege guanyu hongu lu bungiu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luei ru bungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Ocha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi humetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu habaduke Pablo le hisi en habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihin burilan tida gie, henengu ti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tun buritibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi heyedu nungirigi ya vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kweto luma sunwandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fikon ha huma. Gama lumo, ahin afiko ha son badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu lueyen, wafulesi. Ligibu gen wagu chibuingyo, laduga, ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu ala, wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingiyo, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiyo. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingiyo, ani magufuliru ti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibi buingiyo, hinsi ya le buingiyo lumu buidu buidu. Italinya wasubu diru ni logo lida ya di walna aba aluma. Le ariya guti logo lida nyila aba luma buingio, lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba yuhu. Ligia meme le meha, eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asugurei na linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le ariya guti logo lida nye la larungo nga, ani yere guti liduhe lungu, lida angili luburi iga. lehisi habuti hong libirigu lida nye larugonga. Ani uwa tini kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere habuti lun liduhe itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidia ti lun halion boila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburhanya hun lugundu ferudu na lali buingyo ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburhanya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburenginya naburhanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafui. Naburhanboy hun nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburhanboy hun agubirigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburhanboy hun niburenginya lugundu here huma ani rasibi humali lereru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mbo ubo. Ahinisi ya ubo hun, misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubwe luma panta logo irisini. Ani ubo agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha grigi. Ahintile adugati lugunda buingio la bagari duba lunsunda. Nirahunyu chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama, ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburhanboy lubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu ye ni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubudi runi irahu ibidi engili uguchili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subudi tiginye buingi uguchili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu uon. Naburhanya imburi kateri le hun, habuguru ha gebe businye banya heyedunu. Ahin ti huguya, anin sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara liyan lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludamia la liyabuin kayara lamuga vemeni gidun luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subudi humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubudi runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
2: Aria huma luwari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahin hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dungi ili la won, kata badiwa la, li dame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu walumuti ililuru du buingio, lugundu lo kate ile figowe la dira wagua liluru dumbuinjio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubou wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubo itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibugube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo lo lagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire ubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi ubu ingyo lu lida. Siyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula ubu ingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya ubu ingyo luma kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habula lun liduhe luwege Esu Kristo mama alanigo buingi. Ani hao ganu lee, hagambu iluma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai, le meha alanigo buimafu ye, haba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu buikai, ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloyege Esu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logu lichugu ni Esu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani mideregu lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wawago, niduhe ino gayarabe wajabu indigibu kiyombu ingi ulau vemeni ginluwago. Logu lichu kubayla sunle wamuri habo iluma wong, lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi, ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye ino logu Esu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wong. Ha gufu liribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsi yeti nganu, mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe, o mama lanligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabu ibala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahaboy. Lige lebu boy, Agan abuni ha aginye lani gubunye ubo. Ahin wagia, lani gubungi wagia. Le subuti ha bubo ilu buingiyo, agan abalumuti wa. Le mama bo ilani gubungiyo, mahati lagan abuni. Italalinya lubo iti, gayara ati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsiyete inu. Lunti hinsiye guwa wama wama guwa. Lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi egili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi. Arufu da lumuti buingi visi yen lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama amaga lidagi. Ani ha isi yeni bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi. Luago ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lirau le aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti bu ingi. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubwe, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la nisifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubwe logo liru la bu ingiu hesusu la bagari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunyagiye buingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunyagiye isiani labagari dunyagiye buingi. Ani labagari dunyagiye buingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunyagiye la ya ubowo go kaisi Jesu Kristo. Nye lumuti isi yani uwate anufude. Buga lumuti isi yani timati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa gili rigu linya isi yani le timati lida. Isi yati buingi uon ladega visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isi yati buingi unu animisi yati libiri lun jeti grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyamba ige hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunga hinsi habubu banya lun aba uguchi, hinsi habubu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. Ladigunu wa le lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habuni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahubai buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logu ubo ngu. Le afinye boi logu Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logu kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubalini sun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguana rigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu, le larinya kubi buingiu logu lirau. Le larinya kubi buingiu logu ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gi la lira liabu ibagari ligi le ani bai lira bungi luma ani gi ni ibagari le luma ahe tile uwa bai lira bungi luma uwa ti gi ni ibagari le luma na buru hanye kata ile hu ugu ya le afunye bai luago lira bungi lu asubu diruni luago gabagari huma le magumu chatit hemeni kiti wa luago bungi Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha frume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingyo wa furi edu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigi ya logo ladugu ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edu lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigi ya ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi edunu wa lu buingi o logo figo ligi. Sun uribani figo, gama lumo, mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anugibali mbuingi o kaisi logo chiri, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi o. Ani sinyati la dugu mafia ni katalu, subuti wa muti logo lani guwa ma buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Aniru halila gufura ande wun. Luwa subuti rini buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima tilida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Hesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi na buru hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinse tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbwe wama baila sun ata. Binilo buingi uguchili luma wabune me Hesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lungwa bagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isiani lungwa bagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi u. Luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Hesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai. Le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachilu raba angrigi humo. Mama lau arufu da ha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladegu bai. Ani hii sarawu kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingio itarala.
3: Turuwa ligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyongara da tobu numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magati ye ba itara kaisi buidu la lidi bu lidan bai bu gun luma Kristo. Onye bu nagundaro dale hayabu ibo ye hadagi ye wadu henyo. Loi gen Jesu Kristo ariya ganu logo babagari do la uara gwa luma inaruni. Uwa ti amu kate agundara gwa gudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uara gwa luma inaruni. Numada hinsieti nu buiti bouseru lidan servidu ni le badugubai Hong wadu henyo loigin Jesu Kristo. Hong ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai logo bisi habu hong. Aduga bai flesi le nu, idero go banya lau le emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibide habu banya lubuingyo. Lige lunti lubai veteni ru, Hong lung videre guninya lidan la purichi hong niwa inauni. Aburu hati na hameha abagara da hong tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidin laule waboibwe lugundu businti abuti lan sumada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lung luagu le ladugibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogudin lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya, abalabuguni ya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempu luguribati le. Aduga wamoyi le buidubai. Le adugati buiti lani kubuingiu. Ahi le adugati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu, gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise, abameti wayanuha. Bumala darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Rubwe mabu igunglu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ileburi larufu dubo ibungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu dubo ibungiu lu Jesu Kristu. Lulasubu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbo ilasusere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lu bui, laulouna hanilani angeli lumun, lu larufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flese watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyu bui ya, la diga jarafa lidan lu lasusere dun.
4: Au Juan, na burha yin hong tila na sede ligili isto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le luma ge bungi le vima abai, luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligia gueto, ani le luba iliabi, luma gien hama ge sede zifirigu, ha ligibu ge baya lala na laruihan. Luma luma ge Jesu Kristu, ge feti le gumfuli bai, le frumi abai asaru tilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hinse tu walu Kristu. Ani chibala adwa lidange wafigon laulita adiga ladwa urue gume luma fadir gume luwe seri dulu lubungita le meme lugu chibei ruwala weri gune luma ubafu lon lusunda itarala ani te Kristu duweri hari gube sungrige ibinigi hafaru bali hayahu ba sungrige hau bo gume luago itara luba
5: au alfa bei luma omega la huma sahaluma la huma chugule sungkate tinya la yin ubungi le sunti kapa Le mima bai luma ge lubai ge lagume serunda. Mima ligi ye gwento ani le nube iliabi.
4: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu luma gine. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos, luegi na puricheni le neno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba aveju dimasu, aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagambu aba umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. La niga umala li ligia nu.
5: Aburga bai sunle barihu bai. Apa me bona no cara do tugu ya hon tila na sede ligil si to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tuma Laodicea.
4: Apa na cara ragulo na nihi kala dimur ya bainu. Apa na nihi sede lebu sanu del gol. La badna wa sede lebu sanu del ligia. Apa na nihi ama kamahamuga wagiri tawa ma dagu chilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu, kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lidon regi. Reinti lumala li kei lirein leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amirieti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, abanaburu halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumo, aba laguruna lau luha bulle lonwen, aba lariye guno.
5: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au abumu honi, ani le mima bay, ilatu na meha, gamalumo guenton mima atna lun sulda. Ani iligeli auwe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lubay ti le barihu bay, le gueto bay luma le lube la suseredon. Ani hal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu abule nonwene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lu angeli letina biligilis to efesubo, maniaga mehon, interalia naniago, aule haube sedu warugu malinda nuhule nowere, leginia eibu gube labagna was sedu lebu sanudelu legol, subuti muti son leha degube, subuti muti letere huati marinuma hagurasa, Ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa ringu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufi huwia sarago liu na huwadi marinuago, mabusha luga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha, ani hasakri huma. Adega umai kati leme hadu bifurumi. Ahi madugu maitara, nidi bahuwago furese. Aba menagitaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere u kati lebu harudu bai Nikolai te buhun, luma buri kati le hadugu bai, legia iere gubai no.
6: Le garike iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
5: Aganyi lutinya, Nega gitu banya lida ya titi di buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita beligili to esumiru na bong. Baniya gameho, itra liya nariya go, au le furumi ti lumelegumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubudeme. Lausun lida lali nare kate risi huma. Subuti numuti ginye lagu adimre ya hama haariya gumaya lagu kuriyu hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luiti gelandi bu hama mafia. Manu de da huma lue le lube ha sufiru ni. Lada ragu ba mafia fiu hada gye furisi rugun lun loucha wagunu mafia sun hugui. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi guni ibagari magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
6: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburi halu angeli le tida beligili sto Pergamo bon. Baniga meho, itara liya nariyago, aule gama baru efeito gagiri bon. To biango bon amana. Subuti numuti gine luago lida la fulaho le yin lube ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Migu humagi le hafiye nuago, ni ibi ni lida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho le yin lube. Le yin lube laguma di ha mafia. Gamalumo, aniburi kate hadirga magunta tina lao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara Pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, luma luhabagre do lidan ahorugani. Anyani ginye hama banya higiru ni kate leme haloruta abi Nikolai te guguma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirgu huma iter, nidu baguwago madise. Aba menagayinda wo hama grigia hadirgu balimu ni kate ile, Tau efein, tau afri domo ni imbulu mkine.
6: Le garige iruguba ilu lagambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aramu duwa nyuba ilongo. Aba meniche hon aba dubu na ruti lun, lau aba iri isere buru wa nyuluagu, le ibiti ya timi kaa hon, lue dige lun le eresi biobale. Babur haluang halileti na biligi listoti atirabo, baniga mehon, itra liya naniyago, awle lirau kungiyo, le itra bil agu ke watu gemeti. Le abi nuguti ke boron sele ir chawa uwal. Subuti numuti son le hadu ubei. Subuti numuti hinsi habu afinye. Esere bitu lau habura su. Subuti numuti hinye lau hadu nye la kate buiti guento loi me forumi. Kamalumo ani aba kate hadu ga magunda na lau. Agambo no he sabere to ariya ubon lau profeta ta ani mama ni. Lo teyedu ne grigia la utarmu ta ahon nani gulu haga non lida ahoru hani. Lo malu hegi egi ni lea dagare udu wate hong uwariya. Ruhat na da tulu ta sansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugun, afara wa nanyi metirani yu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hadagu ni kate ileburi tadagube. Itara luba ta sufriru ni suni hirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nuluni hawaku. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami buri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Apa mehamur gu dagu ni kesi saudi rule lauti mo. Nishu gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
6: Le garige irugu bailu lagambu, agamba leile larinya gu baisifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
5: Baburu haluang en le tita me ligilis to saru disipo. Baniya kam me hon, itra liya narinya gu, awle hau bailani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subudin muti son leha dugu bai. Sebuti numuti lagu hilang hingga la lausung arinya aku wala lagu niwa huma. Aga aku tua huma, ruhuma eri lupri katele aniha gua bayi lubare ge longwe. Ariha nali lagu muwa la la leha dugu bayi ligibu ge nungungite. Harita gua huma ilu bayi teleru dao bayi hum. Fala huma asakri ha hugu ya me. Anga huma gagu ton, nitu bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausung lira, anya fiyo gurigi hagana kwenye saru disi, amadase ruhamagi ruhatara hum. Hadiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Aganyi nutia, adaga guba dagu utharutu. Ani magidaru nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi iluma hagibuge lani angheli.
6: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra liya nariya gu. Aule sandu bayi, legi inara ni bayi, legama bali ligele uruwe itabi, le uwa bayi ni aba gayera tiladoru ni lela daru bayi, ni ladaru ni lela doru bayi. Subuti numuti sun leha dugu bayi, roa din aba benda darani higibu gye, le lasi anu ni aba adoru. Datika lau son lau wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunfli tun numa. Nadigu balu hayabi lani gu mafi haye banya, harin gu banya lagu huri hama, ani mabagari dundia keisi lani kukungia. Aba mena utara wagu dunia hidibu gen luha sufi turuni lau kuwila ngumuti nya banya isi ya tino. Areita huma li nuruma di luga gura su huma. Iga nareitu batu nubai lue litani ocha wagune le nubai liabi luagu su upau lu hocha wagune wa soha upau wagubai. Matisa bini abi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyigi. Aba manaburu dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite. Le iseri Jerusalem le nibi ube isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei gine iseri lili hawago.
6: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
5: Baburu haluanghe lile tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon, itra lia narinya gon au ge feneti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, e bachar gubei, madiletu, masu rubuya, never habadun yum lugudinha. Arinha gatun lago nisi huma, logito la dan hum, laguna megir huma ni kata, ani marinha humuti logo fugiabu huma, udemetu, marimitu, surusu rubuya. E de nisi rubei de muni hulu hagain a golu le afun hoali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati, lugin hagain a dago harutu numa, luhadora gun lau hasurusuha. Lo ara ne lo hichu ni le don hago lo harihi. E becha no muti ha hise bayano lau idere, arvuta a au hum. Lo ti lo bai ti seri huma, asate ha ubiya me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, abalataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau li diame numa. Agani lo tinya, ni chiko bubara hon numa gua luago lala na narui ha. E trage na ganyo, aba nanyoro luma nubu ji luago lala.
6: Le gariga irugu ti lula gambu, A gamba lei le larinha gubai si firisando tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
4: Larinha su kata ile, abandarinha aba bena daragu cielo. Le habitu mala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimure habai nu, aba larinha gunu.
5: Wariba nyahu, naragu dali kata ile buri rubi la susre don, lari kinha buri le bon.
4: Li da ora ligia, abandarinha denu labu gelu bafu si firisando. Abandarihi aba lala narui hani sielu anianiha somu grigi anyun luago. Itara linya kama aba dhubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetukei aba dhubu le esmeralda geye gulau lala uruwa iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya nu wei gadri wea ya mutu nyun luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Lege lala uruwa iligia. Afri yeti labiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia isedi lani bungi usifili. Nyenye ginye abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani nyenye unugadri kata ya gabagariti ya bui lau agu. Dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage itaralinye kei aba liyu. Lehabiyama itara kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu kirigi. Lehe gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ingarina luagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digine kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi titanu. Vima ligia weto anile lupe iliabi.
4: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi nini lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilunsunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ka.
7: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau buhunda baduge. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lomwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libru tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sedu seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaka.
8: Kaka tena boi lula daru no libru luma lula teri tu niti seyo.
4: Uwat ni yaba garichati lula daru no libru tugu. Ni ibi ni lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni yaba gaduna ti lula daru no libru tugu ya. Ni lula lianu. Abat larinya gua bahada ge wenya ya mutunu.
6: Hebe bayahu, la duga ganyi ngali linyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la la daru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
4: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi usedu sifiri guha, Ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbi timudu ligia, abalanigo nulibru tugu ya luha burugungi ya, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale largo de malu liburu, abahahu duragun gadir kata yang kabagriti hagia, hama wing gadir waya yang mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba arupa, luma kada aba hada ge waya yang mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
3: Garisha tibulu banugunu liburu, lu bahari duni tisayu. Ladega ruwa tibukaisa adagara gaduni, aniganyi bugaya grege lau bita lubungiyu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungi ute, luma lu hagoma diha ubowo.
4: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kate ya gabagari kia hagi. Hama woya ya mutu hagi. Nyenye numiyo nu angheli gwe. Hani ya galau umala li hereti.
5: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma tayyuru ni lumu dule hapa rube.
4: Agamba numu tiginye, hani ya guni sun kate ili ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugubai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ili lida baibu.
5: Ruwa la tayyuru ni, inebese, wele wene, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na wele ni, luma lumu dumu usula.
4: Aba hari ya gugadri kate ya gabagriti ya hagia,
9: itara lara.
4: Aba hahu duragu wei gadri wei ya mutu hagia, aba hichu wei rigunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia, aba nagambu laniya gu aba hadage kate ya gabagriti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
9: Igama.
4: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenya gabagri tihagia.
9: Igama.
4: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo wugi. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagu be. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri kihagia.
9: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala lihamida wage kata ya gabagri kihagia.
6: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
4: Da laheri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
9: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu amari, owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gumaya. Da laheri dumba li mudu, tisengu seyu, aba narihi nuhawani haa, Afara wagume luegi hapuri chanile neno mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Hesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lagu mala liheriti.
5: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida mebaguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme luagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri viduni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Nidale narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sayu. Aba la dagaru aba ume buharaba ganali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na ludu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi gishunu garabali. Aba la kumu chagu sielu kei aba garata dale tubura wago. Aba la dihino kusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da guluru ite gubo hulida huyu. Luma buri labat na guadubu le luagu bai wudu, uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu, luma lu dubu.
9: Heiku wa humawa wabu, haramu da hamawa lu lalini le mubu luagu lala. Luma lu ilangari meniganyi mudu. Nadiko chiluha le luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la mandu ni.
1: Apocalipsis Capítulo 8.
4: Da la heiri dumba li mudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, kei buri luagu di mi oru. Aba narihine sedu angeligu, harara bai aligibge bungi. abatichu kuni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larana muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichu kuburubu nukupali lon, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun halani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamugi nulugumula nikupali ligia uwara luma hafuri yegi lomutu niya bungi uluhaburugungi angeli lun ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali, aba labuncha kuduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lun himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilaku wati sung udru halida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watu gine sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matu gine. Aba la gifi dun lino wa munu solida ke dun. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chagun lino wa munu solida ke libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagubai hawagu. Aba la buri gadun. Manugon gadun tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyake na ligi lau umala li heredi.
7: Fungi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
4: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila chagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uobayi lisei ni bugi uherebeli. Gamaluma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Wedi gelu hasa ni gri ya lagu sengi hat. Itar liati ligari hasa kai hasa agur. Lida meburi wei ligia halu habai gri ya oweni. Gamalumu madari habai. Buse haki yepe hovegu gamalumu la disa duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gri. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grab. Italia lamuri harina kai tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kai hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu hadungu muriba ni hon grigi ya luagu sengu hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebui. Abudomu liribu angeli ligia lida ebureo. Lida griego Apolion o agrichagut. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige iletari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
8: Farara banya gadri angeli buha girayu banya. Laru omi buduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uru griege hilagube. Ladega arasa ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarile ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarile hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti. gumuleli luma sufuru hayumulugugi aba lafara kunia uru awuri banile afri dubai hayumulugugi gabai hagi aba hada ge kala uru grige hilagu uru awuri baniligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugunya gabai hagi habaf luma luagu hali itrali hali kama heve gachiguti laugi haduga uri bani Hahibirigiri ge ha mowe gubanya lau uri bani ligia migi rume me hamuti hadug ni kate leburi me hadugbe migi rume me ha hudrugu hon sifri guri batya luma hon guariu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Dubu

0: Hagura bahaba lubai am, dan le hachil lubai, lenyi lubai Jesusu, abahayara fadu abahari ngulung.
1: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lu lubai wagura bu amu.
0: Di dameme ora ligia, arei da guaga dati Jesusu saragu grigia, di dage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariya gu hon.
2: Hei ba, hariya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, ari da guan ya la lautia lepura, agamba ya la ha magambu nya habanya, agu ju guan ya la hilanya, luma luago lichi gu uganu luago tia salbaru ni hongu demeti. Puleste wati ginya gurigi le meferi dirubali la finya nuago.
0: Larige houdi, habu ga lun habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hong girigia, lariega.
2: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba wuguri tau dau wa wenda guto, subuti humunti luagu hala wenda gu banya adaurago, agana wahagi ya buido, tida yanu la haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugulau profeta. Huang, gie ona gale leo wau beitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubara gie, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weiri guti luai Huang hada songurige. Ani lau son lira, weiri guti mati le una buti maba ili dan larua iha bungiyo sugu lau.
0: Dan le hagambu bali songurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abaharinya gun, luagurricha la bungiyo, laularinya guli yumu luge Huang, Lagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huang, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati meha, lulabadi serunia huang, animeresibiru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
2: Idaliansa hagabri grigi halani natan le, kasa le negabi. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba nya parikaru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama kwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu kwa wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warugati. Le egi bay anigura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata dinuguya, Ani luagu hama dalaga figu tinya hama agube hatinya lisensi nagumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela digu buibungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadidir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinya galungu orugu,
3: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudirien hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati lariyegu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu nariyegu nipon.
0: Lariyega fariseu.
3: Ariyega bainu maistoro.
0: Lariyega Jesusu lu.
2: Nyenye nubian ugunia, duwe tinya sensu lu aba furi dehete. Aba hatna ginya duwe ti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Aniaga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Laniaga Simon lun.
3: Dida narita gun, legibe ti mabai ladue ha.
0: Laniaga Jesusu lun.
2: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
2: Ariago bia santun wuri to, beluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu wag datumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumage nebelurun, meredegeli tashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu. Aho tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandaniye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurigele mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariye gu Jesus tuguri tuguya.
2: Ferud na wali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi ariye ga hamagwa.
4: Kata isa wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Abalariye gu Jesus tuguri tuguya.
2: Salba wadi bulida gye bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
5: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesus ulidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luagu laru iha bungiu, nyinditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubayin handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
2: Furiti aba abunagote abunagolila nadu, dale afur haina lani abalaburha lidage luagu umo. Aba hadugiragune asigritin, aba higini dunuru. Libiri, aba labrha labad nagon dub, dati le labochon, aba lasarun laduga lumabay fulaso. Aba labrha libri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahichubay uwara luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen abrha tilidon mua le buiti. Tane la wina mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye guni Jesusu kata ile, aba lariye guhon, lau umala liheriti.
2: Agarige riguti luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu lania wago wakati luagu ti larue ha bungi yuhon, lui bidia boy lan lila kati le harihi boy hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambo boy.
0: Abalariye gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hemplu ligie. Lila nadu lerenu bungi. Ila utile aburha belidan uma. Agi agarike hagambu bali lerenu bungi. Abaliabi mafia. Abalagidaru nitida gen hanigi luma finro hama. Masalbaru hagiyame. Ila ule aburha belagano gondubu. Agi agarike hagambu bali lerenu bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murusu undan. Gambalumon dale hocha wagon mawandu hamote. Ile nadule abri hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gambalumon, murusu ababule idina hamali iladiga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni ledani na ubole. Sinyatiti laluba hon hadagin. Ainti lila nadule abri hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ibuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Aba lania gu Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladore gu lau somu kate olishi gu ni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu domonada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma fura gu nubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula fura gu dun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay. Ahinti le mama bay, ibi ni le wagu bay larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluay.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubay Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba lariya wagu lun.
1: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba lariya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hamai le lubaybe, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
2: Kemu lobafu rugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubay, ahin rogua, aba la rumugu Jesusu, aba la furu aba garaba lihere tihau, lagunurugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harien gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua!
0: Abati Lázaro Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinha guhon disipulu gun.
2: Havesa hafinha!
0: Abahal gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuairi anigi, harinhaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, le gibuge galilea, dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guburi batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibuge, abalagua ragu lariaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu ilenye gutimabwe. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
0: Larinha gubai itara, la daga laguma drinyo in la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dagi. Sarago hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinha gu Jesusu lung.
2: Kabir,
0: aba larinha gu.
8: Lehio, niribai.
0: Larinha gu bai luagu ligia la liribai, la daga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bain lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya luibu giri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihaguro gu buiruhu hagaya hongua, luegi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon ugune lulidi, aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
2: Giribu babobion, aba me babahu dogu ni sonle la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau da guni la digibai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie la diga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
2: kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arinega logo maguru no la luagun, abalarinha gu fedru hama libirigu.
7: Maestro, mulugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinha gu Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sandite na lafri don ubafu nidanginha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibu gen sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu Jesusu tun.
2: Nirao, arida wadibu la duga bafinyo runuago. bai ba daran yilani
0: ningi li Jesusu adimuri ha lige la chiliru aba lubie ge hairo aba larin gu lu hairo
6: hila bira ma berese digi ba lu maestro
0: dan le lagambu bali Jesusu le aba larin gu lu
2: manufu de daba afinyeri gu ba aba metari da gu bira
0: dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairo migiru ti lu hebeluru amu lumo lo idige Federu Santiago luma huwa hama taguburi gu irahu tuguya hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon
2: mayahu wahuma momentu tarumu garugunya
0: abahehere halau ladiga subudi hamani lagu ilata abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti
2: irahu saraba
0: abatagu yugun abatasaru lida meme ora ligia abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse Dubai nikaun.
5: San Lucas capítulo 9.
0: Abalonderunia Jesusu lanidusu discípulo abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha lumalun hareida guaga de sanditinha abalona hania apuriche huganu Logo ti laru e rambungiu, luma areida guago da sanditinha, larinha gahum.
2: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guaro comuno tonhinho lumuti hachilura, rei de humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, tamele hafur do lida gen fulasu ligia, abame hafur do ninho kalike luegen hugudi. Aruh da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafri dun disipulu gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti houdi. Abala gambu gu madimati erodesi, luago sun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kabala larita gua, Ladega nyinye nwariengu tiyan lwagu sara la huan lida age oveni. Hibiri ariyanga lwagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan lwagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba lariyangun erodesi.
9: Au gwanarugu au nahabaya dure ili chigu huan. Kati funati le wagu bay nagan aba labaha da wagu saragu kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiribu du apostolu gu, aba habau da gu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayra wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba la dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gu lun.
7: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
0: Larinyega Jesusu hon,
2: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyega lun.
6: Sengirigio fein wama, hama bia udru. Hawa gubarigi jida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu ugurinya, Abalarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Nyurugu da humanya dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungu bay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarinyi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gu nufeng, luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bungi da tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, na le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disseru lui, abalarinha gu hon.
2: E da linha sanharita gu gurugi anuau, kata na san segon hagia.
0: Abaharinha gu lun.
10: Anha hengarinha gu tinha luago huan la le abadisei habai buguia. Hibiri arinha ga Elias. Anha henginha arinha gu tinha luago aban la hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
2: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga feduru lun.
7: Cristo, le lona habi bungi lun la salva runia girigia buguya.
0: Abalaria gu Jesus hon, lau eregu, lumaria gu hamani kate leni kaun, abalaria gu hon.
2: Na sufri ruba sarago, aule uguri garo urgati. Hanugu but no uguri a wari gutin lita hafia hurio, haputi gu fadrigo, hamaru tati a liludu do moisesi kaini kata, na farua bo hilagubay. Aba menasa ron lidange owe ni luagun luru aweyo.
0: Larige, aba lariye guhon sungubay.
2: Le busente la falarunina, bulie ilay kate nye la, barule iluguru an, falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bay. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bay. Kagye hu la lungu rige laganyro ni sungubaw, ahin e feridira, o laguni chagun la lungu. Le anuga ti busiga na nuwago luman luagun nereno, awle uguri garo wargati. Nibusi garibadina gin lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nuguchi hama angheli gu ha sandubanyi. Ninaren hao, luagwanyahe la hada gen ha yabanyo gwento, mawe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri da lu bongiyo, barilumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, Aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladauragun, aba tamiridun. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriruni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigun, marumgu tinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise de inanya, bian wuguri ya hagi eloi Jesusu, abalarien go Fedru lun.
7: Maestro, li da dan avanha la ya, adiga oma urwa di basen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalarien go boy, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge dweri ligia.
11: Aniha nilal, lehisiye bainu, agamba humei le lubayi.
0: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu, luagu labugo riga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, mariya gu hamuti kate le harihibay, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, Luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba wuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
12: Maestro, flesa hiya bubano, ariha bay nireu le ligia rguyen bay, anin aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni, anyumuro guadi na hon bandi disipulugu, Luhasaga rudisifri uribati le luai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
2: Uguya gurigia mafiere di tia ani uribati. Atri baisa dan neredero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubai bero yahu.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uribati muarugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifri uribati ligia. Aba lareida guagaduni, irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubay, lau luweri gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweri hanigi, lau leladigubay Jesusu, aba lariye gu hon lani disipulu gu.
2: Agamba humay kate le boido, na deregeruwa ba, au le uguri garo wargote, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, le lariye gu bay, La diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gutima bay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba lanigu aba irahu lu badun, aba larinya gu hon.
2: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutiginye le una habalina. Le lubayti una bugutima bay hida, ligi awiri gutima bay.
0: Abati lariye gu huan lu Jesusu.
4: Maestro, arihati wa aba wagiri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesus ulun.
2: Neveri dira humai. Ladiga le mama bewagani wama gienyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus usielun, aba larga di anigi lula digani luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
4: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari yun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
2: Mama niyabia awle wugiri garu wargati agini chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gai na hama, aba larinya gu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Dariti ya gasiga muhuyi lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur, ainti awle wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
0: Lariyanga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Lariyanga lun.
1: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyangu Jesusu.
2: Igira ba nya hilagwanya lun habu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe hapongiyo.
0: Aba yati lariyangu aba lun.
13: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo na ibuga yebya yoro gong honha wabie bay.
0: Lariyega Jesusu lun.
2: Le ishi guti luha bulago wa wawo hugulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidun ti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
5: San Lucas, Capítulo 10.
0: Larige kate len. Aba lanua diru Jesusu uruwa ven dusu hadage lanigu. Aba launa hanian lubaron bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidi nyi. Larinye gahon.
2: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima alugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma guwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye me ajanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, aninya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya. Eresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi kuti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafai iruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ohu meileishi kuti hon. Arida guagda humanya sanditia hanyintia. Aniga mehon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe habungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Purihuma lidon buri uma. Aniga me. Ibi nilikali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufuduni hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadawre gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disiplu guhalo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
0: Aba hagiri budu uru aven dosu disipulu gu hagia, lidage hagoya su lau ugundani, ariyegi na hagia.
6: Wabure me, ibini sifiri guri batia, agab hamoto dale, wasagaru ne lida biri.
0: La riega Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri lego du mafia sielu gin ke abma la biri haniga. Subudi humi lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun, lunhadugaragun heve, agru. Lomason lubafu agani masusene duga ligia ni katahon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusiel.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abala riegun.
2: Ruti na uweiri guni buon nugushin. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kate inu. Uwate niyaba subudi habuti kata na la luaidigia nuguchin. Uwate ginya niyaba subudi habuti kate inya la nuguchin nuaidigia hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
0: Aba ti ladigiragu adimule ha honugu lani disiplugu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladega narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abuse runtia yebe meha harihi ni le harihi bay kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bay kweto. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
6: Maestro. Kaba sana daga lu gayara lani bihini bagari magumucha diti.
0: Lariyaga Jesus ulun.
2: Kate gya buruwa nyubaylida liluru do Moisesi. Italinyagya baliha nyen.
0: Aba louna bu lariyaga.
6: Hinsi la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi. Tau sumbu wani. Lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
0: Aba ti lariyago Jesus ulun.
2: Bu iti bauna bu. Ahi baduga itara. Bibihu bay ibagari magumacha diti.
0: Kaiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalagdahan, aba lariya gulun Jesusu.
6: Kata yaga nibiri gubaya?
0: Aba ti lounabu ni Jesusu lariya galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwaya sun, aba harigadu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sun le luma bay tumaladawra gun. Ulese hamay, aba higiru ni hila memeli. Aba lasigrin aba hafadirin huriyu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agye ladduga wagun levi nyengiye. Da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigrin aba uguri samaria na awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luago bay lau garaba tuma diwen. Aba lagura goni. Aba lawari dagaduni luago li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia. Aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bay wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalagaduni Jesusu arufu da ati ligia.
2: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
0: Larinya ga lun.
6: Le gudemhe bubailu.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
2: Baiba, ani ligia memela badaga.
0: Aba la sigiru Jesusu luagu luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta. Giritu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu beresegun, abata riengu Marta lu Jesusu.
14: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba lounabu Jesusu larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumun. Aba argiyen kati mega iwatima. Ani anuwa diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rumba ilatwe.
5: San Lucas, capítulo 12.
0: aba hondere gu sarago gerigia gibetia dari luha buguha hawogu aba lagume seru hesusu adimuni hon lani disipulu furumi
2: goni bi humati alwe halebi ni fariseu le meme biango la igibo la daga uwati ni kata darugu ti lau luma fora gu dumbela uligia ni kata aramu daguati luma subdiru abila itara linha lubaiti son le harinha gu belabu gen luburiga lagam bua bali dan la rugonga le harinha gu beidarugu bena hao lagua raho ba tablu gu ginyamuna narinha hare hao nomadago mon lumuti hanuhu da dun hawai giri ge ha gabafu bain lun hafaru no hilagu bai lari gen lira siya ha dugu amu kate hao narinha gale hon kala uwai lun bai hanuhu da dun hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ne hibagari lwe la hanuhu da da ma lugru wati a sengu du nuru lagu bian gawana Lawson lira, mabule duti bungi ni aba hada agin. Ayin ti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manubu deda huma lubayti, gebegi tunusugu hau sarago dunoro. Narinya hare hon, lwago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige lwago nani gu hama. Narinya gubaginya, lwago nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubayin hagibu ge gurige lwago mama hama nani gu. Nani go baginya hagibu gen lani bungyo angeli go lagu mama hama nani go. Furumi aguari gale arinya go tikati uri bati nua go awle uguri garo uri gati. Gayara ti ferud no wala. Ahi le anaba go ti sifi risando sinya ti ferud no wala. Dame le hanu gion ligibu gion luru du lun hago seron. O hagibu gion la tabu te go haligili sin huri yo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya ga. Dame le la chiruno aure lun hadimura ha. La rufdu bai sifi risando le lun bai harinya go ni hon.
0: Aba larinha gun, aba hada ge grigi hagia, lu hensusu.
13: Maestro, arinha gaba lu nibu ganha, lu lichuguni nifana nu lida gen alaga.
0: Larinha ga hensusu lu.
2: Kagia ichigo bali na keia gusera guduti o keia farin hati hida.
0: Arinha ga tiginha itara.
2: Konigi gwa huma hongu loi igadu wo, ladiga mama loigen libe luma ti grigi ya labagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
2: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigun lichari aluba hou nibuiti. Aba te laringu risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia ti nun halia bala narede isun le naluba habai. Aba laringu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru sun narede gile ilu, aba me naduga amu wina mutimato. Aba me naredu ni naluba haluma sun le numa baitida. Aba meti laringu nuni guwa, buiti da bon. Anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera waba, houba, guraba, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
0: Aba larinya gu Jesus honlani disipulu.
2: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nuru, mabu naguntia, malubaha, mage ligia haigi, lao sun lira, ouidalo mutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nuru. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba aura, lao libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da luagu buri libiri katai. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala daurako. Ani lausun lira, kei narinya guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara linya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, uguya digame samadura kwagu dun la. Logo tafinha huguia le. Madihari da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. Ladiga lirahu nyu ubou le, larigi nyanuburi kata ile. Ahin huguia, anihin aba hugu chin le subuti habubi ilun sun le hemegi rubai. Alwa ha humei lubaiti ha laruwi ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahu nyu, lau sumibe huma gunda ti bungi ilun lichi guni laruwi ha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasiyelo. Lenye lubei sinyalahe belu nuhiveru tia, uhage ha mutiri nye lu haigini. Nariye gubali le hon, ladiga le nye lu muti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nye huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banyan liyabin hayubu dirilida ge apa mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agago duwenyu dan le la chiluran. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agago duwenyu, ulesi wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwenyu liye hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wukuri garo warugati.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanye galung.
7: Nabureme, wawonu ginyen bichig ehemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lanye ga wabureme Jesusu lung.
2: Nung furumia warig o nigriti gonfliti. Kufana da ligia, le ligru bay liyubdiri lung larihi hau tila na luba, lulaiga gudunia lida da. Fulese wabi musu le la dari rube li yubu diri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hao, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gine banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya baichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi ha bube lun ka la la busen rube liyubu dire ani maran seronti ma bahudin le la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lun ti la baichu luegin. Ma wairi ube la baichu le unti lichigo wa gibeti gibbe alugu ti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gen lariyan ha gibeti mabe alugu ti lumagin. Niyabia adona kwagita watu ubowogu. Ani busenha di nahamuga durungu alila watu ligie. Lunti nasigun luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubi. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagun tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, agru tuagu tidinyun.
0: Arinyega tigien Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harinhin laburiga dun sielo, aba harinyego luagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinyego luagu laruga da lan, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidinye lubei luagu tiligabri dan le gata ambalun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinyaguare gida aba agurigye buwago, aba bidinye luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu yun agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Narin hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegye darayi ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abau da golu Jesusu hawagu wugirien Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunua lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
2: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, nari ahane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lezi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nuba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw daguni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
2: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madariti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari, Ariha basa, urwali rumu gabuguru wa niyabi alwa igu tuwagu idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwagu telede nye luwagu nikata, abalona bunile onigirubali ishari, abalariyego. Ni ugu diri, igre yabon lau irumu le, nicha uwa muwa luwagu tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metashugun.
0: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, Ninyunti aba uri disividu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligie. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun lariyega tun.
2: Wuri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu. La daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba la niye gohon grige hanyi banya.
3: Aniye sisi weyo lida dimas lu gayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lu lagara ni honho. Mama lida luweyo remera agoni.
0: Aba la niye gohabure me Jesus ulun.
2: Biangwa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareda wagwagu dun lida luweiru emera guni.
0: Dan le lariye gubali Jesusu kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibu Jesusu. Abati lariye gu Jesusu.
2: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
0: Aba yelaniyegu Jesusu.
2: Kakate umu baygayana la noushegu ni laruwa inhabungiyo. Itera linye kei lebi ni le tishiku bay aba wuri tidun uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem, arufu dahayna ligia, Lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgana. Aba lariyegu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Aba loun nabuni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lida gen. La diga kainariyegu ni hon, saragu haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena hariyega me. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron aniega. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo. Aba meti louna bunu, laniega me. Aniega nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani. Ligia baha yahuwa ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bosho weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gu lu Jesusu.
6: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gubai.
0: Aba larinya guhon.
2: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga ha sifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida kwagda aume sandi tiya lari gen haruga la sora nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Huguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu nonigiru no kitoinu giri niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
5: San Lucas, capítulo 14.
0: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyi banya, aba hariegu ni Jesusu, nyi ginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, adufuda tien liluru do muisesi, ama fariseu lanie gahon.
2: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lida luweri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia, abalari da guagadni, abalari gulun, lulidi, abalari gulun fariseu gulun.
2: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon aba fusu lidan luiri emeragoni, la sagaru benyengia furesa.
0: Aba hasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua daani, amisuro hotia ubaru burile, ubara ha, werigu timabanya, abalari gulun.
2: Tame le bamisro hon lidon aba fedu landina Marie, malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy, aba meliabi lea misro habalu, laringa me bon, ruba ibubara lungu gurile, aba meti bidi laubusiganu a nyura lidan luna buaga ubaru, tame le bamisro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga ubaru, ludame la liabi le a misro habalibu, laringa me bon. Nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiri ba ilanangu.
0: Ariye gatigien lugu giri le amisu rahabali.
2: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisi tiyan. Ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badegun fedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi runibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumbanya lagu dabula katele, abalariye gulu Jesusu.
1: Fulese wa banya grigi ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
0: Abati lariyago Jesusu lun.
2: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwebu adineru ni abalona ha amisra ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha nilumuso ariyaka ho amisra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariyago lwago sinyala houdin. Dariyaka furumieti son liya naganye ha aba fulasu mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Lariyaga aba, agayin hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, neibuga ochenye, adiga bafulese inu ferudina bana, sinyati nidi. Lariyaga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu dagu ni sunkati ile lun liyubudiri. Aba di lagayin idu liyubudiri, aba lariyaga lun musu, bayba lida sun uma le uburu ubay, banunga nyame haa gudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalariye gu musu lulu yubudiri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu yubudiri lu musu ligia, buiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lau. Aba me bafosuru ne son habadari non lu hayabi lidon nufedon, buintamu ganuba. Ladiga nariye hane hon, lagua bain la niyaba hata geha na misir habanya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
2: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihen ahin kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagima nagumucha. Eher hapa ha arihu bali lau. Haniega me, gumesiti uguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi ya lu la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba melona ha ariyaga lun, lumawori bo ha hama, lunhebelu nun lidon darangilo. Itara linye lubaiti, forumi guare hitagia le migruti son le luma belu la fala runina signati nani bela discipulo buiti salo gamalumo ahin le fer dira lubasoa kabogia uhunla ma buidu halime nilo labu na waguna dulida nilo la buidu regodoni mu walubunago fui barigalime agarigari guban yelu hagambo agamba hama.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Capítulo 16.